0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DDX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
4: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
3: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
6: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
7: Gah, ma-choy ride man tabi gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
9: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-choy ride na ta.
8: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
7: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Moderna Max.
14: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
15: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
16: Mapakal sa malapit na butika.
17: 101.5 K5 News.
18: K5
17: News FM.
19: This song is brought to you by DTX 500. Malabo na bang paningin mo? Mag DTX 500 ka!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Gina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mang DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine, nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level, likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may TC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may TC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May TC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataal sang energiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of Mongtrip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
2: Iba

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon, Night 12 Chinese Herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tingke.
7: Kitang-kita.
9: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: Number 101.5
11: K5 News.
12: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines at alas 6:00 na sang aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
3: Mayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program sa bungadlaw Mayo 31, 2026. Live kitang mabatian sa bilog ng radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region. Live man kita anywhere in the world, pinagisa mo ng official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa aton nga mga pangulong dinalan. Sa balita lokal, mga suspect sa pagpang-holdup sang 30 anyos nga doktora na kilala na sa mga kapulisan. Mga suspect sa pagpanghimulos kag pagpatay kay Freya May Go na pasakaan na sang kaso. Sa balita nasyonal, mga Pinoy nga gin-quarantine bangod sa Hansa virus yara sa maayo nga kahimtangan. Kaitano posible imbestigaran, may angot naman sa Senate shooting suno sa DILG Secretary. Sa balita international, Estados Unidos handa nga i-restart ang giyera sa Iran kung wala sang kasugtanan nga matabo. Sa balita sports, NIR naluto sang NCR sa 2026 palarong pambansa secondary girls volleyball. Kag sa balitang entertainment, Linda Walker magabisita sa Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2 na sang aga. Sa detalye sang mga balita.
2: Balitang lokal.
3: Sa Sa balita lokal, mga suspek sa pagpang-hold up sang 30-anyos nga doktora na kilala na sa mga kapulisan. Ginpahayag ni Police Station 1 Commander Police Major Rondil Tapang kahapon Sabado nga nakilala na ang mga suspek sa pagpang-hold up sa isa ka 30-anyos nga doktora sa Maydalan Galo sa Barangay 19, Siyudad sa Bacolod. Pahayag ni Tapang nagluntad ang insidente sa nagligad nga Mayo 28, mga alas 9:38 sang gabi. Una nga nagresponde sa mga insidente among Police Station 4 hapang sa uli ginsaylo ang kaso sa Police Station 1. Bangod naman nga ang lugar kung sarin nagluntad ang krimen ang kabahin sang ila area of operations. Sunok kay Tapang matapos ang ginpatigayon ng investigasyon, review kag backtracking sa mga CCTV footage ilang nga nakilala ang duha ka mga suspetsado. Nagpatigayon man sila sang follow-up kung sarin gintrack down sang ila intel ang lokasyon sang cellphone sang biktima. Samtang positibo naman naging kilala sang biktima mga sospek pinaagi sa ilang mga litrato. Ginapreparar na subong sa mga kapulisan ang kaso kag ila na inigi iga file buwas nga adlaw Lunes. Payag naman ni Tapang robbery with intimidation ang ilang igipasaka nga kaso batok sa mga sospek. Sa dugang pa nga balita lokal, mga suspek sa pagpanghimulos kag pagpatay kay Freya Maygo na pasakaana sang kaso. Napasakaana sang kaso nga pagpanghimulos kag homicide ang duha ka mga suspek nga ginangot sa pagpatay kay Freya Maygo. Sa payag ni Bacolod City Police Office o kun BCPO Director Police Colonel Eugene Rebadomia, marapos ang pila ka bulan nga maid-id nga imbestigasyon kag pagkolekta sang ebidensya. Ilan na nga napasaka ang kaso kag ginakonsiderar ang case resolve ang pagpatay kay Go. Madumduman niya ang 17-anyos nga biktima ang nakitaan nga wala na sang kabuhi sa may reclamation area sa Barangay 12, Oktubre sang tinalikdan nga tuig. Sa dugang pa nga balita lokal, suspect nga nagpatay sa minor de edad pinaagi sa paglampos sang butilya ginpasakaan na sang kaso. Napasakaan na sang kaso ang sospek nga nagpatay sa minor de edad pinagi sa paglampos ang butilya sa siyudad sang Escalante, Negros Occidental. Nag-edad sang 29-anyos ang sospek samtang ang biktima mong nag-edad sang 14-anyos. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Escalante sa Escalante Police Station, samtang nagapungko ang biktima sa haya ginpalapitan ini sang hubog nga sospek. Sunod sa kapulisan, may ginhambal ang suspect sa biktima apang wala ini natuman, rason niya ginlampusan ini sang butilya sa ulo. Hinali lang nga nagsuka ang biktima kang indala sa ospital matapos ang pagpanglampos apang ginbawian ini sang kabuhiya. Samtang lalaking halin sa fiesta patay matapos nagdiretso ang iya motor sa kampo. Papauli na gikan sa fiesta ang 28-anyos nga rider sang nadulan ini sa kontrol siya ginamaneho nga motor kag naglapaw sa katubuhan sa National Highway nga sakop naman sa Barangay Zone 15 sa siyudad sang Talisay, Negros Occidental takna alas 12:05 sang kagahon sang Huwebes, Mayo 28. Nakaangkon sa mga pila siya dughan kag nakalainlain nga bahin sang lawas ang rider naging kilala naman kay alias Mark, residente sa Barangay Zone 15 rason sang iya kamatayon na. Base sa investigasyon na ginuminom ang rider sa Hacienda Carmen, Barangay Dos Hermanas sa Talisay, nga nagaselebrar sang kapistahan kaya nagsakay sa Rusi Flame nga motor agud kuntani nga magpauli na. Gindalang rider sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa siyudad sa Bacolod, apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Sa katapusan nga balita lokal, senior citizen ginkawatan sang suspek nga nagpakunukuno nga mabakal kape. Isa ka 81-anyos nga bago lamang nagkuha sang social pension ang ginsulod sang kawatan nga nagpakunukuno nga mabakal kape sa puro kabugwason, Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod. Base sa panaysayo ni Erlinda Villapanya, bago lamang iniabot matapos nagkuha sang social pension, sang nagluntad ang pagpangawat tak nga alas 11:30 sang aga Huwebes, Mayo 28. Nagpakunukunong lalaki nga mabakal kape apang samta nagatimpla si Villapanya. Hinali nga nagsulod ang suspect sa kwarto kaginkuha ang shoulder bag sang nagaisahanon nga biktima. Nagaproblema subungan tigulang bangod luwas sa kwarta yara sa bag ang iya mga identification kon ID card. Gilayon nga nagpalagyo ang suspect sakay sang motorsiklo.
2: Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal.
3: Ang Balitang Nasyonal ang ginadulong sa inyo sa DTX 500. Ang DTX 500 may powerful compounds nga makaprevent sa liver damage. Available naman ang DTX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City. Sa Balita Nasyonal, mga Pinoy nga gin-quarantine bangod sa Hansa virus sa maayo nga kahimtangan. Ginpayag sa ang Department of Health kon DOH ang Biyernes. Ngayara sa maayong kahimtangan ang 38 ka mga Pilipino nga ginpaidalom sa quarantine. Matapos naman magduntad ang outbreak sa Hanta virus sa ginaubrahan nila nga cruise ship. Sunod sa payag ni DOH Undersecretary Albert Domingo nagkabaton sang update. Si Health Secretary Ted Herbosa gikan kay Dutch Health Minister Sophie Hermans. Kagin pahibalo nga wala na infect ang mga Pinoy nga crew sang MV Hodius. Payag pa sa DOH Undersecretary posible nga magabalik sa ubra mga Pinoy nga mga crew members sa pang may pila ang sigurado nga magapauli na sa Pilipinas. Sa subong 13 ang kumpirmado nga kaso o kunya kaso sang Hanta virus sa mga barko kung sariin ang 3 ang napatay. Sa dugang pang balita nasyonal, duha ka mga army trainees sa Tarlac na patay bangod sa heat stroke. Duha ka mga trainees sang Philippine Army ang nagtaliwan samtang nagapaidalom sa training sa Capaz Tarlac bangod naman sa heat stroke. Sunod sa pahayag gigin pagwas ang Army Training Command kon ang duha ka mga ging kilala nga Sanday John Del Limosnero. 19 anyos sa residente naman sang Davao del Norte. Kag si Jonel Flores 24 anyos residente sang Lamitan City, Basilan. Sunod sa impormasyon ang duha nga nagapaidalom sa training sa School for Candidate Soldier Initial Military Training Group. Sa Camp O'Donnell, sang hinali na lang nag-collapse ang duha sang nagligad nga Mayo 26. Nakitaan man sang pagbanog sa utok ang duha ka mga trainees bangod sa severe heat stroke. Ginkilala naman sang Tracom nga wala nila ginpabayan ang mga recruits. Kagsang nag-collapse sa mga inigilayon nila nga ginbuligan kag gindala sa Camp O'Donnell Medical Treatment Facility. Sa dugang pang balita nasyonal, Cayetano posibleng imbestigaran may angot sa Senate shooting sunod sa DILG Secretary. Ginpahayag ni Department of the Interior and Local Government kon DILG Secretary John Vicrimulya sang Biyernes nga posible imbestigaran sa mga kapulisan si Senate President Alan Peter Cayetano may angot naman sa nagluntad nga pagpangluthang sa sulod sang Senado sinilang nga bulan. Ginpahayag ni Rimulya bangod nga luyag niya mahibaluan kung sino ang nagmando kay Office of the Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca nga mayara sila sang arestohon sa sulod sang Senado. Antes sa nagluntad nga shooting sang Mayo 13, ginpahayag ni Aplasca nga ipaidalom sa lockdown ang building bangod nga mayara sila sang arestohon. Madumduman niya ginpahayag naman sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG nga may kaangtanan ng nagluntad nga pagbayluhan ng isang lupok sa pagpalagyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa katapusan nga balita nasyonal, tagiyak kag kontraktor sang narusdak nga building sa Angeles City handa nga maghatag sang bulig sa mga biktima. Nagatubang na sa media ang campus ng tagiyak kag kontraktor sang narusdak nga building sa Barangay Balibago sa siyudad sang Angeles sa Pampanga kahapon Sabado Mayo 30. Sa press conference naging patawag sang Angeles City LGU. Nagatubang si Attorney Willie Rivera, legal counsel sa tagiya sa building si Ernest Jackson Lim. Nagatubang man sa media nga abogado sa Golden Years Construction and Steelworks Corporation nga si Attorney Nicolay Manguera. Sunod sa payag sa duha ka mga abogado, handa ang ilang mga kliyente nga maghatag sambulig sa mga biktima. Payag pa ni Rivera, maghihiwat sila sa parallel investigation kay magkooperar sa ginapatigayon ng investigasyon sang mga otoridad.
2: Balita International. International.
3: Ang Balitang International ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon. Sa Balita International, Estados Unidos handa nga i-restart ang giyera sa Iran kung wala sang kasugtanan nga matabo. Ginpahayag ni US Defense Secretary Patty Hegseth kahapon Sabado nga handa ang ilapungsod nga i-restart liwat ang giyera batok sa Iran kung wala sang kasugtanan nga matabo sa tunga sang Washington kag Tirana. Si Hegseth ang nagbisita sa Singapore sang weekend para sa Shangri-La Dialogue. Payag pa ni Hegseth, mayara sila sang nagkaigo nga stockpile sa Middle East. Kung sa rin suno sa iya, more than capable ang ilang puwersa.
2: Balitang Sports! Sports!
3: Ang balitang sports ang ginadulong sa inyo sang Mighty Sea. Nagabulig naman ang Mighty Sea sa pagtinlo sang dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation. Take Mighty Sea, ang alkaline-based nga vitamin C. Kag sa aton balitang sports, NIR naluto sang NCR sa 2026 palarong pambansa secondary girls volleyball. Napaslawan ang Negros Island Region nga makuha ang kadalagaan batok sa National Capital Region sa 2026 palarong pambansa secondary girls volleyball finals kahapon Sabado, Mayo 30. Nalutos ang NIR sa scores nga 25-22, 14-25, 19-25, kag 18-25. Nakuha sang NIR ang silver medal samtang sa NCR naman ang gold medal. Naibaluan nga wala makabalos ang Thunderbolt sumalin sang na-injure ang ila star player nga si Rose Vian Almendralejo sa unang nga sets.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
3: Ang Balitang Entertainment ang gradulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Kag sa ito naman, Balitang Entertainment, Linda Walker magabisita sa Pilipinas. Magabisita sa Pilipinas ang Chinese actress kasi Zhang Yengfei nga mas kilala online bilang Linda Walker. Gika naman sa viral microdrama nga The Heirs Who Won With Brains. Ginanunsyo sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated si Saka Media Briefing sa Quezon City nga magabisita ang aktres sa Pilipinas sa palabuton nga Hunyo 8 tub-tub 11. Tuyo sa pagbisita sa aktres nga magapalapnag sa mga inisyatibo para sa edukasyon kag pag-uswag sa mga kabataan. Kilala ang aktres online bangot siya main character energy lakip ng viral scenes ang iya karakter nga nakakuha sang score nga 719 si sa kamak exam nga mas mataas ini kumpara sa normal nga score range. Wow, sikat ni si Linda Walker sa ikaw na pag-mention ng app ah. Sa black app kag sa blue app. Kis ana galabay ni sa mga news feed naton. Amuta ako iya kung makuton mo kung gawatan ako ni siya or wala. Actually, lang ginaano ko ni siya gina-X ko wala rin gina-scroll up ko kung maglabay siya sa newsfeed ko mga ka-K5. Kay kalabalaba, sang iya sining ano daw do ka-series ni siya bi ang ano, ang iya ni Linda Walker. So kalabanan, kung mga kilala nga medyo may edad na muna yung ginatanaw sa news feed nila. Aside sa ano ha, aside sa ano na ganyan, mga prutas na blang na nagawakal, mga K5. Ako si Orange. Ako si Apple. Ako na naglabay sa news feed, kaya mga nagagiliho, malaking mga nagawakal ng mga prutas, mga utan. Kisa mga ano na mga parts ng body nato nang nagawakal-wakal ng AI na balahaw. Pero in fairness, hada mo na blaki sa engagement. Good morning, good morning, good morning sa ating mga K5 na nagatanaw sa ating live Subong. Happy Sunday mga K5. Well, Subong May 31, no? Last day na lang sa bulan sang Mayo. Amogin ang ginasiling mga ka-K5, nga ti aga pa kamuya naghimos dira, aga pa nga ang ibang Subong nagalakat sa dalan. Kay ti mga kadto sa simbahan kay masimba. Good morning kay Ma'am Gina Borja Malyadi, hindi ko na siya masyado kilala, Sir Troy. Yes, ma'am, kay Tikis Arara sa ano, sa TikTok. Si Linda Walker, siya ng ano ng Dabudabo Kwarta nga character. Korean na siya. Ay, hindi ko sure kung Korean, pero Korean na siya bala mo. Good morning kay Ma'am Romelia Arsenio Garfield. Yes, hello sir, good morning. Kay Ma'am Josephine Lebre Malipaunon, good morning. Good morning manda kay Ma'am Gina Purano. Good morning kay Tita Julie Hinoveo Lumugdang. Good morning K5 Troy Lawrence Basa. Good morning sa inyo tanan. And of course, good morning mandira no sa Family Basa. Dira sa May Puro Kaingin, Singkang Airport, Bacolod City. And good morning mandira sa Family Basa, dira man sa Moises Padilla. Do, hindi pa tayo kasampot. Good morning dira sa Family Basa, no, nga nagapamati Subong. And of course, good morning man kay good morning kay K5 Zyro Vanel Bay. No, sa aton nga newsroom. Shala ni Subong ara, Subong sa newsroom nga aga pa nga nagabaka-baka pagsulat sa balita. Good morning lang dira sa inyo tanan, no, kag ti syempre halong kita mga K5 kay medyo nagaulan-ulan, no. Do nagatulot-aliti kag do nagagalom ang panahon, no, sa mga nagahimos dira maglakad sa simbahan, halong gig kita mga K5. Dalagid sang inyo nga mga payong, mga kalo. Kagti siyempre sining nga mga nagulan-ulan, kagulpir man niya nagainit. Hindi gid malikawan nga maglain ang pamatsyaga. So, siyempre ara dira ang Mighty C, no, D3 Bio kag DDX 500. Ang aton sining nga Power Trio. Good morning kay Sir Ate Sir Magbanwa. Ambalya, good morning sir kay Kagawa Donoy Bayona sa Barangay Paraiso sa guys. Salamat Sir Troy. Good morning mandira kay Sir George Pinida Gaspe. Good morning Sir Troy, watching lang din live sa Barangay Tangub, Subong, while ga duty sa May Tinapay Express Bakery. Shout out lang sa family ko. Dira sa May Silay City sa Barangay Ginbalaon, sila ni Mama Papa kag sa utod ko nga aga pagabantay sang kanding. Well, thank you gid Sir George Gaspe, good morning ha. Salamat gid sa pagpamati. Good morning kay Sir Leonardo Relo sa kay Ma'am Esperanza Gensuli. Good morning, ma'am. Good morning man kay Sir Armando A. Ponce, kay Ma'am Marilo Horando Antoniega, kay Sir Ray Sendico, kay Ma'am Gina Borja. Good morning Ma'am Gina Borja, balyado ka namin isang aura natin ngayon, doon nag-healthy ka konti Sir Troy. Wow, ang magandiyan Ma'am Gina, kung lapit na lang ang tan-ta-tan, tarara tan-ta-tan. Pila na lang ka-weeks na graduation na, oh my gosh, I'm so excited. Good morning mandira no sa aton nga mga estudyante nga ti nang lapit na lang ang abri class, ay nga abri class. Oh, lapit na lang abri class eh. Kag ti Brigada Eskwela no. Sa masunod naton nga program, I mean sunod nga naton nga segment, aton pagatalakayo nining Brigada Eskwela. No, mga funny moments during Brigada Eskwela, bala mga ka-K5. Ay kabalo ko damo kamusta mga eksperyensya sa pagbrigada no. Kung paano bala manindo sa mga classrooms. aga pa nagabugtaw. Namo naton nga topic later. Kunara si Sir Boom, no? Put ko nga si Sir Boom. And si Ka-K5 of... I mean, duwala kami ni Sir Boom later. Okay na ba tayo, Ka-K5 Ethan? Or... Oras sa Pilipinas, sa Lasay, sa Biantetres, nasang aga. Magabalik kita pagkatapos si Nia.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: Imo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako,
4: ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
4: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
3: ikapsula mo.
4: Extend
3: Superman for Men.
4: Gawa sa maca,
3: isang herb
4: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
4: Like flavawaska,
3: epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
3: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.

Canada. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Good morning mga K5. Welcome naman kamo sa ato ni kadua nga segment, ang Sunny News Program Bardagulan Edition. Wala ko naman si ka K5 Troy Lawrence Basa.
1: Kaupod yung man si Isa Kalupoka Bumagranada.
0: Wow.
1: Happy Sunday morning.
0: Happy Sunday, K5 Boom. Kamusta ikaw?
1: Kamusta ang imong pagbugtaw sa sininga Sunday morning, K5 well, Troy?
0: Ari eh, nahidlaw ko sa inyo. Wow.
1: Nahidlaw ka sa
0: pero pilagi ko kadlaw nga
1: hindi
0: nawala.
1: Adlaw. Weeks.
0: Oo. Hindi months.
1: Hindi months. Malapit na gani. Malapit na yung may isa kabulan.
0: Karami lang gani, K5 Boom. Kay mga tahom sa nga arasubong sa ilang screen.
1: Oo.
0: Na mas
1: fresh.
0: Tahom pag hindi ako makita. Na datong tsura.
1: Oo. Tan, untat ni Ari ka, untan.
0: Wala na kami tsura.
1: Oo. Importante ano, makita sila pag open nila sila Facebook, kita sila cute.
0: Ay. Araw cute sa wala.
1: Oo. Dapat sita na list pad.
0: Namit sa too.
1: Oo. Yami lang ang sa ano, left.
0: O di ba mo niyang siling yung makapabugtaw gid sa inyo nga Sunday.
1: Oo. I-greet rin aton mga ka K5 no, dira sa may Kabangkalan na Sagay. Ang Sagay may ara karon KKB.
0: Okay.
1: So i-announce na na karon no kun din ang ilang venue. Kaupod si SM Kulin Kubia.
0: Wow, oo. Actually ka K5 Boom, may sa diri ka ano, kala KKB, ka KSS.
1: Oo.
0: Nga na resusuritan. Video call sa yabo, Jesus.
1: Zoom ang pegnitan.
0: Naka-zoom siya.
1: Oo, zoom.
0: Nangagad sila nga may KKB kuno dito sa may Sagay. Di pa, no? Tanabi ka lang tayo.
1: Pero makadoto si Boom Granada kag si Ethan James.
0: Ay, wow.
1: So, bantayan dira sa Sagay, ha? I-ara kami dira karon para sa KKB. I-announce na karon, ah. Kundi ang venue.
0: Yes, and good morning dira K5 Boom sa aton yung mga listeners sa aton yung live. Kay Ma'am Merdita Malvas, kay Ma'am Gina Purano, kay Sir Arisor Magbanwa. Good morning, sir.
1: Good morning man kay Tita Julie Henovea Lumugdang, ang akon nga Boom Granada Angels, kag Team Lupok. Si Ate Sir Magbanwa, si Mami Rosie Dara sa Sagay. Good morning. Handa na sila kuno, ready na sila para sa KKB Dara sa Sagay.
0: Wow. Ari si Sir Ate Sir Magbanwa, K5 Boom, nagapanghagad siya mal niya. Pa shout out Sir Boom kag Sir Troy taga Barangay Makiling, ang K5 Sagay makadto da karon para sa amo niya KKB kadto kamo diyan bal niya.
1: Oo, ara kami da karon na abangan ah. Abangan
0: wow. Ano? Ano video call?
1: Video call Zoom. Pero ara na si Boom Granada karon kag si Ethan James magasulong dara sa inyo barangay. Good morning man kay Marlita Malvaz, kag kay Ma'am Gina Purano, sa aton mga ka K5 no, nga ready na blat ka K5 Troy nga magkagto sa simbahan no. Di magkalipat before maglakat dapat may anong ang chan may unod.
0: Correct.
1: Biskan kape lang no. Don't forget to timpla-timpla your wow. DTX coffee mix. No, timplahan si Mrs. Kung palangga mo si Mrs., dapat yag na timplahan na pagbugtaw sa aga.
0: Ayaw
1: sa DTX coffee mix.
0: Kaya nagano sa DTX, nakakape ka na naka?
1: Detox ka pa.
0: Ayaw ba?
1: Kag sa inyong mga kabataan ng tiyempo, subong gaulan, gainit, te, para layo sa masakit, paimnon nyo sang Mighty C. Ang ato nga Power Trio, ang mga na iakong parita, dapat mag-inuman sang Extend.
0: Ay, food ang supplement.
1: Ang Power Trio, tamo na ang Mighty C, DTX 500, kag D3 Bio. Mm-hmm. No?
0: At siyempre, K5 Boom, subong nagulanula ng panahon, kahit iman apektado ang Negros Occidental sang habagat, no, no? Muna nga aga, payasang banwa, nagaturo talithina. Hindi gin magkalipat pa K5, ang magdala sa inyong mga payong kag-jacket, kag-kalo, kag-halong gigita, no, sa paglakat sa dalan.
1: Oo. Ang sa, ano, kunang sa right side,
0: aha,
1: cute.
0: Di lang right da?
1: Ay, right.
0: Iklaruan nyo mga K5. Right.
1: Anaka black ko no, cute.
0: Abalang, ano?
1: Anaka white ko no, yummy.
0: O, tara, wala akong bayo, subong ho.
1: Be kind.
0: O, di ba?
1: Look may ano man.
0: May ano?
1: Gabulto, kuno bali.
0: No, need na ko nagbutang sa be kind sa bayo mo. Kahit i-kind ka naman ko no.
1: Hindi mo sure.
0: Ay.
1: Ginapili ko mga tao nga tagaan ko sang akon nga.
0: Nga, tagipusoon.
1: Tagipusoon. Ang ako nga pagkamaayo sa ila. Biskan, ano mo kamaayo sa tao, Troy?
0: Aha.
1: At the end of the day, kung wala ka na ihatag, they left you.
0: Oh,
1: they left you.
0: Grabe boys. Actually, K5 Boom, pila na ko kasi mana nga wala dire.
1: Oo.
0: Pero, why kagit yung nagbago, no?
1: Na-miss mo man ko?
0: Wala eh.
2: Grabe.
0: Ang bagali. Gakita, naka-permiss sa Facebook. Kaya doon ka, anong himo nga, anong...
1: Mga era. But, oy.
0: Love problem.
1: Oh, love problem. Ang mga nastriyanta, subong aga.
0: Ano na tabu, ha?
1: Actually, may ara, apat ka rason, nga ang taong naging cheater.
0: Ano?
1: Apat ka rason, bakit ang tao cheater?
0: Aha, ano? Anong apat ka rason?
1: Basta. Lain ang topic ta subong, tibantayan na nila next Sunday, no? Naka-ano na kita sang topic ta subong, eh.
0: Kasi siyempre, K5, bumikaw riya sa ato niya doha, ikaw riya experienciado. When it comes sa love life, kasi pila ka na gano'y 40, 50.
1: Oh. Amo na yung tsura, 50. ano pa lang ko, 32.
0: Ay, ba?
1: Turning. 32 pa lang si Boom Granada, pero ang basang kilala ko, do 25 pa lang ko ng performance.
0: Ay, ba? 32 sa radyo, sa personal, 52.
1: Oh, wow. Uya, manta sa imo nga 39. Pero good morning ha, salamat gid ah. Biskan may edad na kita, ya, at least fresh gyapon.
0: Ayo ba, di ba? At least ano, pagsik gyapon.
1: Pagsik gyapon, no?
0: Kaya pa
1: eh.
0: Ayo ba?
1: Sa kalupok. Good morning dala kay Tita Divina ha. Pag karon malaswa naman si Boom Granada.
0: Okay. Mamaaw kami na karon ta.
1: Libre?
0: Kabay.
1: Joke lang ah. So,
0: ah? Awo na rin ka kay Five Boom. Ano gibilang ato? Yung topic
1: si Boom Aga. Si Cecilia Banson. Good morning dala sa ano sa may Mandalagan. Ang topic ta mo to ay hambal mo ginasakon ang Brigada.
0: Kaya di lapit na mag-abri klase, no? Istoryahan natin ang mga funny moments during Brigada. Pero kabalokan mo nga K5, ginamba ko ni Gina kay K5 Boom. Nga, ang topic na Sir Boom about Brigada. Kasi kabalaan niya ako, wala ka agi Brigada.
1: Wala ko kagi Brigada.
0: Social good sa'yo, no? Laigid siya, ano ka, private school?
1: Oo. Hindi, actually, wala ko ka-try Brigada. Tuod na Troy. So, handless ko sa imo. Oo, promise.
0: True?
1: Wala kami sa school naman before, Brigada. Ay,
0: okay. Halin na elementary, na gano'n kaya hao?
1: Nag-school in, ang skwila?
0: I mean, private school.
1: Mm-mm.
0: Oh, nagali Brigada sa private?
1: Wala.
0: Ay, true?
1: True.
0: Kaya sa mo sa college, at wala mangi dyan Brigada, sa, ano, kaya private man ko. Pero sa high school, laki sa elementary, may Brigada, eskwela?
1: Elementary, wala man. High school, wala man.
0: Ay, true. Pero, storyan, takas ng Brigada naman. Kung elementary ka,
1: pero, may, ano ko na, may idea ko kung anong Brigada.
0: Uh-huh.
1: Kaya, mga friends ko man, mga tupadbalay ko sa unang, uh-huh, na, may mga dala sila, silhig.
0: Correct. Uh-huh. Sako.
1: Sako.
0: Feather duster. Floor wax, di ba?
1: May floor wax pa
0: may floor wax pa gina mo.
1: Pero kagi kuya, donate sa school. Donate
0: ay,
1: sa school.
0: Ay, wow! Kaya man, isang, ka gadya galing.
1: Hindi naman donate. Araw-araw ka naman imo ya. Ang before Betroy, do sa amon school, sang high school, do may ara na mag-opening sang class, do madala ka, do may floor wax, I think do ka muna.
0: Feel ko, ikaw gidguro, ang ano, ang every PTA, goro sikat, gidguro, kay
1: man,
0: Boom Granada donated 500 pesos.
1: Wow! Okay, so, nablang 500, dako na ng kantidad.
0: Ayaw.
1: Oo. Baka ka na sa una, cortina sa inyong classroom.
0: Feel ko number one, gigoro sa listahan, si mama mo sa nag-donate ay...
1: Number one, si Boom Granada sa sip-sip sa maestra. Joke lang.
0: Abing hindi, number one ka hindi, sa talking.
1: Oo, sa una, pero may lang ko ikinapatindog sa likod sang, ano, sang classroom, bala. Oo, patindog ko na. Tapos kagi ko na sulat, Troy, sang, I
0: will not do it again.
1: Yeah, I will do not eat. Hindi, eat.
0: Ano?
1: Kaya kakao.
0: Ay, kakao, ikaw.
1: Oo, kakao, tiyan ka.
0: Ikaw galiyang ano, ginbansagan nga boys at the back.
1: Oo, kaon lang ko na kaon sa una muna. Tapos bala sa una, kung may Filipino, may Filipino ka mo.
0: Of course, siyempre,
1: every 1 PM gina niya, tuluyo gina, di ba?
0: Oo eh.
1: Tapos may kami
0: tiyan. Duha na sinasang hekasi or araling panlipunan.
1: May amo na.
0: Wala ka pa gina, araw-araw na gina mo niya.
1: Lalipat, siyempre, idadab lang ka kalipat, mangkita ko sa...
0: Hindi naman nabaso, laki ka balo ko yung nag-i-school, kaya sa 19 Forgotten.
1: Tapos namian pag gano'n sa Yuno. You know R ka man, di ba?
0: Yeah, you know R.
1: High school?
0: Yan. Hindi, college. Na college. High school ko yan sa NOHS.
1: Okay.
0: Kasi siyempre, Brigada, yung kay Five Boom, yadra na yung ano, tanan bit-bit mo, gid.
1: Nami, you know, experience, anong experience, nami?
0: Marami lang sa feeling. Kahit
1: before na mag, ano?
0: Before na enrollment. Or during enrollment.
1: So, required ang mga students?
0: Oh, kasi do ka requirement na before ka magpa-enroll or before mag-opening ang klase, mabrigada ka, gid. Bali, ang brigada na do, tinloan mo ang school nga, ang classroom, bala nga,
1: dra ka na-assign.
0: Okay. Diba, mapa-enroll ka, tapos may ara kaya tagsi mo nga muna classroom mo, tapos sa muna tayo ng imong ibrigadahan.
1: Bali, ikaw lang na isa?
0: Oo.
1: Ay, to.
0: Pero kung elementary, kaya pwede mo yung doon si mama mo, eh.
1: So, duwa ka po ni mama mo?
0: Oo.
1: Kagi ko na matinlo da?
0: Oo.
1: Tika na siya, kung natinloan mo na ba, ang next na estudyante, tinloan mo na gapon, kaya mo nang iyama.
0: Didungan ka muna, matinlo ka po da tanan. Like mangilamon ka mo.
1: Ah, okay. Diba, that's good.
0: Diba? Kahit hindi daw matrain yung estudyante.
1: Naging cleaners ka gali. Cleaners.
0: So,
1: cleaners mga sa una?
0: Ay, true.
1: Oo, sa high school, I think.
0: Ay, abi ko, wala kang gadya ka panindlo.
1: Ara na sa amon school. No, ara na sa amon school, every, may naka, ano, may naka-schedule every week.
0: Aha. Uh-huh.
1: So, oberas. ano ko gani, munang adlaw.
0: Hindi, feel ko, hindi ka cleaners. Feel ko, ginapatinlo, kakitungod nga, number one ka permi sa talking.
1: Hindi ko, wala, hindi ko pala talking, gani. Cheater lang.
0: Ayun, no. High school ka pala, na-cheat-cheat ka na, ha?
1: Oo, normal na yan sa, ano, you're not perfect, Troy.
0: Ano, puppy love?
1: Ni cheat bala?
0: Ano,
1: pangkopya.
0: Ay, abi ko pang cheat sa pagpalangga.
1: Lain mo nang Naging cheater man kita sa pagpalangga.
0: Nakabalo na ko, Sir Boom.
1: Naging cheater man kita sa...
0: Cheater ka sa high school sa panunod.
1: Oo.
0: Sang nagdako ka na, cheater
1: sa mga upod sa obra. Mga sawa. Joke lang. Oo, muna.
0: Ay, trauma.
1: Pero, anyway, namin na siya ang Brigada Eskwela, no? So, sa mga kids, mga team boomers na sila, no? Ano na ngayon? Mga
0: baby boomers.
1: Mga baby boomers.
0: Uy, Gen Z, balaya.
1: Ah, mga Gen Z, no? So, namin na siya kay before siyang klase, maka-exercise ka, mabalhasan ka, kag syempre, makabulig ka man sa inyong mga bulutuan.
0: Correct. Diba? Ay, actually, kay Faibo, mga Brigada Eskwela, do kay sama na siya kapamagi nga, do makilala mo, wala ang mga maklasmate mo. Kaya di ba wala pa ka-opening ang klase, mga Brigada Eskwela na. So matinlo ka mo sa classroom, tingupod mo na sila na ang mga future classmate mo.
1: Ah, so pag-opening, first day of class, wala na uya-uya.
0: Wala na uya-uya. Kasama na yung medala ka nga silig bukog.
1: Tiyan mo na, bihan kung mag-brigada na ka muna, wala na ka may cleaners.
0: May ara Japon, ikaw brigada, iya ka isa lang man iya.
1: So, ang
0: cleaners, iya tido ka every week na naiya sa classroom, di siya mismo mag-start ng class.
1: So kamo man agapaminta sa school?
0: Yes.
1: Ay, that's good.
0: Gapananom. Tarantaran niyo sahi sa pagpanindlo.
1: So, proud ka gigali, no? Pag sulod mong first day pa lang niya, ako na naglimpyo.
0: Correct.
1: Ako na naggalbot sang... Galbot sa... Laitay pang balko.
0: Sang hilamon.
1: Sang hilamon. Oo.
0: Tika so, gano pag hindi siya pre, ikaw nagapang floor walk, sarang pula nga bahin da ako na da.
1: Okay, kanami, no? Tapos ang ina nga plungkuan ako, ang giniha, reserve nila sa, para sa akin. Pwede mga mukapili sa inyo nga plungkuan.
0: Feel ko yun,
1: or
0: depende.
1: Or naka-alphabetical.
0: Oh, depende sa maestra, kaya kasi pag gusto ka na lang.
1: Oo.
0: Kaya kasi alphabetical, kaya ako yung ginakulban ko, Sir Bob. Kaya ragi ko pero sa tubang, kaya nobla pilido ko, basa.
1: Tukso. Amon nga ako guys, so na mo man ko sa likod-likod.
0: Oo. Ano ka gani?
1: Yubiras.
0: Oberas. Ay, Oberas, gali.
1: So, no, naging Granada, Oberas.
0: Lilain ba, no? Feel ko magibutang kagin sa likod, yaka yung baba mo ganyan siguro,
1: oo,
0: no?
1: Tapos, talkative. Tapos, si Colin, so na sa tubang.
0: Mas pitaray ka mo,
1: yeah, ha? Sa Yuno.
0: Abi ko mas magulang ka kay Miss
1: mas
0: Colin.
1: Mas magulang ko sa iya. Sa tsura.
0: Gamanong siya gali si Imo.
1: Gawgay ka mo, manong-manong. Manong.
0: Manong tonto.
1: Manong tonto.
0: Feel ko kung gamano mo si Miss Corey na kuya matito na ino.
1: Hindi man ah, kay parehas-parehas malanta mo ak mo.
0: Hulo. Oy. Uy, mas ano kuya, tara bala.
1: Oh, pero mas yummy kuya Troy.
0: Ay, ala.
1: Do si ano ka bala Troy? Sina? Do si
0: Ay, mga loko na din pag-iambang. Hindi pagpadayon.
1: Oo. Oh, oh.
0: Good morning dira sa aton yung mga live viewers. Kay Ma'am Indang Hilado Sarad, kay Ma'am Gina Porha watching live sa may in Sunshine Kuno Valley. Wow.
1: Oo, dira sa Sunshine Valley may balay kami dira Troy.
0: So diin
1: going.
0: Di na siya nga barangay.
1: Barangay Estefania.
0: Ah, okay. Oo.
1: Dira sa taga Sunshine Valley ka ma'am. Dira ko sa may ano sa may Hong Kong Street. Promise.
0: Ay, Troy, mali Sir Wilson Villena, shout out nyo ko di. Itsahanda ka muda karon mortar. Ano mortar?
1: Sana all gina itsahan.
0: Idol ko gin ka mo.
1: Uh-uh.
0: Idol ko gin siya si Sir Wilson.
1: Si Sir Wilson, idol ko man na siya. Amo na siyang akon nga number one reporter nga gina-follow everyday.
0: Ay, true. Bata ka palang ginatanaw mo na siya.
1: Hindi man, sinina lang eh.
0: Ay, kung bata ka daan niya, kuya, tilapsag palang kuya ginatanaw ko na nisa.
1: Kung isang bata palang kuya, siyempre si Lolo Eric. Lolo Eric. Tito Eric.
0: Ikaw na yung nagambag.
1: Nagkanta ko sa iya.
0: Ano?
1: Lolo ka na naman. Patukso-tukso. Good morning kay Tita Chini Aragon.
0: Sabi ko, nang tayo'y matanda na.
1: Sana di tayo magbago.
0: Tama na.
1: Di bago na, dumuulan. Importante, gina-express mong imo nga voice, biskan.
0: Correct.
1: Okay, Sir Wilson. Sir, basi, mayara, kita da, sir, ano, sir, wala gito. Ano, aga, pa sabi lang nag-robing.
0: Sir Wilson, baka naman bibingka sa katedral.
1: Basi, may bingka, kada nga hindi nakisil, sir.
0: Oo, mainit-init ka bibingka. Oo. No? Ang may buka sa tunga, di ba?
1: Ang mga gusto ko, ulan-ulan.
0: Diba, no?
1: Oo, na-miss ko na lang may buka sa tunga.
0: Ito siyempre, sobrang kainit. Tapos may ano sa babaw, doon gabasa-basa, kahit may butter.
1: Butter.
0: Butter, star margarine.
1: That's butter.
0: Butter. Ano?
1: Butter. Buffler. Butter with sugar.
0: Para ano namian mo sa bibingka, gamay dako?
1: Init. Ini.
0: Any.
1: Ini. Biskan ano lang, importante, may buho.
0: Ay, okay. Ako namin ang kuyas ng gamay, kaya isa lang bala kalamun, ha?
1: Ako, bisan dako kay go sa baba ko.
0: Ay, true. Ikaw man na iya. Kati, trained ka na iya mo.
1: Trained, oh. Kumbaga, ano na iya, well-trained. Well-trained. Kumbaga, nahanas sa pagkaonsang bingka. So, good morning kay Sir Wilson, ha? It's a hanyat ako no sang mortar. What's mortar?
0: Ambut yan iya?
1: Oo. Can you please, ano, do it, do it.
0: Ang balyahoy nga, may bukas sa tunga. Sir Wilson, kaya diba, kung ma-overcook.
1: Ay, ano, may bukas sa tunga nga, how?
0: Ang bibingka, diba, gamo na siya, ho? Diba, sa puto na bala?
1: Ay, toon ka.
0: Oo, may amo na. Or salmon lang to.
1: Kay yun pati lang, so nasa ako ni Abby, do wala man to buka.
0: Ati, depende, kuro sa pagluto.
1: Nami, patosaw na, kaya doon ka crispy, bala. Hmm. Ang gusto ko sa bingka, nung batok na batok.
0: Correct.
1: Ang bingka, gadya bala sa una nga bingka, gadya Troy, ang gwa, sa gwa na simbahan.
0: Ang may lubi.
1: Kaya subong may, doon na, ano na, may mga bingka na subong na may mga.
0: Ulay lang na, ubi bingka.
1: Oo, may mga generation bingka. Na subong
0: bingka, bla bla bla.
1: Oo, bingka, may bingka nga may itlog sa so, tunga.
0: Oo, buka mo na. Dabi ka dyang original, ang ginanamin mo.
1: Ang bingka nga simple lang, oo, pero
0: may,
1: sa baruso.
0: May lubi, oo, no? May margarine.
1: Na, bingka, may margarine, tapos may sugar. Oo. Tapos na may, ano, siya bala, may leaves. Ang,
0: leaves?
1: Sang, ano, dahon what, kasaging. What ah, dahon kasaging, yeah. O muna, dahon
0: kasaging. Sasalgin sa iyo, no?
1: Dahon kasaging. Yeah. And good morning man kay Sir Leonardo Relos, kay Janiza Pedrano, good morning. Kay Sir Henry Baterna, good morning mga sirs and ma'am.
0: Good morning mandara kay Ma'am Indang Laro Sarada. Well, Sir Boom kag Sir Troy, paliw greet sa akong bata kay birthday ya subong. Si Janet Sarad, thank you. Happy birthday Janet Sarad and happy happy birthday man sa tanan kay nagasaulog sa ngila kadlawan subong adlaw. Good morning.
1: Yes, happy,
0: and good morning
1: happy
0: kay ma'am, wow, kay Miss Patricia Pedreya.
1: Good morning, Patty.
0: Galing-ling-ling-ling. Siya kay gusto. Yung shout out niya sa para...
1: Sana all galing-ling.
0: Actually, may panawagan. Nandis ako notanin mo.
1: Ano panawagan niya?
0: Ano panawagan niya? Ang tanan niya mga ska... Chara! Hindi na yun.
1: Nga, liyog. Share.
0: Hindi na yun pwede. Ay, mag-graduate na balang iba niya mga scholars. K5 Boom.
1: Congratulations. We are proud of you guys. No?
0: Thank you so much na kay Doc Ramil Uy, no? At kay Ma'am Patricia Pedreya.
1: Good morning.
0: Ginalain, sa kayo ginamention, kisa ko, no?
1: Pedreya, amo na pinakagwapa sa klinika?
0: Diba?
1: Idol ko na sa una.
0: Kung wala ko na gasulod, syempre siya, pero kung gasulod ko yung kaduan ako eh.
1: Abi ko, ma'am, baka kung wala pa na bana, uyabon ko si Pedreya.
0: Hindi na yung pwede.
1: Idol ko na sa una, mag-volleyball. Volleyball, oo.
0: Hoy, ready ka na mag-volleyball na sa balasan, no?
1: Pedihon ko yung klinika, oo.
0: Kontra, nangyong mo ko ng badminton.
1: Hindi, upoad ko si volleyball. Ano, upoad ko si Jacqueline.
0: Uy, upoad ko na sa volleyball. Kontra, nangyong ka mo duwa.
1: Kami ni Jackie. So, abangan. Klinika versus K5.
0: Wow.
1: Radyo.
0: Shout out na gali sa iya nga, Bana Burns. Bana ni Burns. Pedreya, Patricia.
1: Kag siya nga, baby nga, very cute.
0: Oh, cute-cute. Bala, no? Nagsunod gin sa iya.
1: Oo, sunod kay mami.
0: Palakan, bala.
1: Oo, palakan. Palakan ang mga tudlo.
0: Hindi na yun.
1: So, good morning nga kay Ma'am Esperanza in Solidera sa USA. Kay Myrna Hambri-Hambri, good morning.
2: Grabe po.
1: And don't forget that nga mag-inom sa sininga maulanon nga tiyempo ang DTX Coffee Mix. Troy, ang bed mo, Troy?
0: Ausos, nalipat. Kadali nga ako, libasa. Ang bali, Sir Wilson, no, nami, iyang bingka, may toppings nga lechon.
1: Meron na.
0: Muna, aw.
1: Ay, meron muna, aw.
0: Sosyala, naman na
1: yan. Ay, meron na siyang doka puto pao, guru niya namin ni Sir Wilson.
0: Anong tawag, bingkon?
1: No.
0: Bingka lechon?
1: Puto pao.
0: Oh, katilaw ko niya puto pao, pero bingka.
1: Pero pala itong duman, kung bala sang sabor, sang bao sa puto pao.
0: Ano?
1: Basta lang. And then, ano nang nami manatod ang ano, ang bingka. Kanyara na sila resort sa Sipalay. Kung mapasipalay ka mo, kagto ka mo kay Wilson Villena Resort.
0: Wow, miyara.
1: Miyara na siya. Kay Pusipos na na sa...
0: Wala, Sir Wilson. Baka naman.
1: Tapos sa mga last time sa ako, nabalya ka K5 Boom, may planong amon itong management. Nga ang bingka ko na yabot nga nila next time, sang susulod may lechon.
0: Wow, bakod ba, no?
1: May resort na siya. I-PM nyo sa Wilson Villena. Kung makagto ka mo sa ano Sipalay, 50% discount ang ilang resort.
0: Bako di kay ti may bibingka ka na may ulam ka pa.
1: Siyempre, ka baligyan ang ulam man. Joke na
0: ba? Sir.
1: Joke na, Sir Wilson. Pero idol ta ka, sir, ah. Gatulog pa lang, kuya. Ginapaminsar ko na. Di ito sa nag-upload sa iyong video, man.
0: Ano ka video?
1: Ay, ang mga report, eh. Mga lain-lain, boy, ah.
0: Sabihan ko sa ano, ah.
1: Sag. Good morning man kay Ma'am Gina Favorada. Perolina.
0: Abaya Yao Beach Resort, hoy, buyag. Anong Yao? Amo lang alan, ka Beach Resort?
1: I'm not sure. Basta dira sa Sipalay. Kagdoka mo dira, guys, ha? Gamitan yung pangalan niya, Boom Granada. Mayara ka mo 50% discount. And syempre, kay Wilson Villena.
0: Wow, good morning man dira kay Ma'am May Dagay. Balik pa mati lang ko di late ko sa live. Importante, nahingagaw mo tanawa mga tsura namun.
1: Correct. Biskan late ka, ma'am, importante, nakasulod. Oo. Dira sa Sagaya, may ara dira sa KKB, K5 Kalingawan sa barangay. May ara dira sa barangay Makiling, covered court sa Sagay City. Sunday, 10 a.m. Kilit anay kita dira mga ka-K5.
0: Mapas kami na kulo ni Sir Boom, pero through ano lang, video call.
1: Video call, no?
0: Si Miss Colleen, ako nung mabit-bit sa cellphone, ah.
1: Sa luwat, ang K5 News FM, magapatigayon sa K5 Kalingawan sa barangay, o kon KKV ka-K5 Troy. Sa barangay Makiling, siyudad sang Sagay, sa Mayo 31, Subong Adlaw, Domingo. No, alas 10 ang aga sa ilang covered court.
0: See you there.
1: Aradra si K5 Colleen Cubia, and of course ang team sang K5 News FM Sagay. Pag syempre salamat man kay Doc Ramil, uy, no, ang aton nga klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center.
0: Good morning man kay Sir Joniro Casilio. Well, good morning sir, patamyo ko galing kay Christian Daging kag
1: Abal ni Analin Abaldo, guwapo si mo Sir Boom namit yami.
0: Ulo mo lagi si Troy.
1: Aro, good morning. Pila ni dad mo mami PM si Boom Granada sa Facebook. Granada Boom.
0: Aro, araw na lang niya. Eh ako naman, bi ako naman. Kakson ko na lang ngayon. Ang akon nga, ano ah.
1: Nagsunggod?
0: Kaya nagsunggod ko.
1: Doon parehas lang ka mo tsura, saan kilala ko?
0: Eh doon nagagwapo ka di sa akon nga, ano.
1: Oh. Siyempre cute, magigkuyalan sa una.
0: Guwapo ka sa akin nga, tipara. Aging kakas ko kay para magano ka.
1: Nagyami na gid.
0: Hello? Hello? Hello? No?
1: Good morning, ah. Kay Ma'am Esperanza and Soli, kay Marlita Malvas, TL Monitor lang kaudi sa radyo, Troy Basa and Sir Boom Granada. Time na. Oo, Ma'am Valerian, kita ko nang balitan. Overtime na. Extra.
0: Oras sa K5 News FM, lasay 52 na sang aga. Bantayan mga K5 ang masunod nga programa, ang Foro de los Pueblos, kakaupod si K5 Red Salgado. Sa pangalan sang Men and Women sang K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sang amon Chief Executive Officer nga si Dr. Ramel Uy. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Isa kalupok, Boom Granada.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negro sa
1: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ano pa ang may bulig sang D3 Bio? Duga nga mga benepisyo kung ikaw pala inom D3 Bio. Mm. Sino ganito nga senador masilisilinga? Gusto ko happy ka.
7: Si Enrile?
6: Oo.
7: No.
6: Gusto ko happy ka. Sino mang hindi gusto man? Ako ya, di ko namian ya mag-atubang sa mga tao nga buringot. Di man ko namian sa tao nga kung lang taon mo blaw, way ka kadlaw. Da puro na lang seryoso.
7: Seryoso?
8: Matalalaton, Dok.
6: Oo, ganda mo, malatakto na, malatnan ka man.
7: Dugay-dugay ang panahon, no?
6: Oo. Biskan lain na buot mo, pero yuhom ka gyapon. At least siya, wala ga mo.
8: Pero kung gayuhom, imo katubang, gayuhom
6: ka. Oo, so kung ano ang ginapakita mo na. So, kung got D3Bio ka, always ka happy. Paano? Paano nga ang D3Bio, makabulig ni mo nga mangin happy ka, focus ka, emotionally stable ka, kagkalmado ka. Tungod kay ang D3Bio, may ara siya medium chain triglycerides. Pag damo medium chain triglycerides, gadamo ang gut bacteria. Kung damo ang gut bacteria sa imutinae, ginaprocess niya ang tryptophan para mapurmain ni serotonin. And that serotonin magbulig sa imo nga mood naturally. So, kung palainom ka D3Bio, in short, happy ka, emotional stable ka, hindi ka buringot. So, sa mga may partner na nga buringot, paim na adlaw-adlaw sang ano, sang D3Bio.
3: D3Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mga butika.
6: Dok Sam?
5: Oh, so ang tanan nato nga ginakaon Sir Kevin, no, manginwala ni siya sang pulos. Mm. Kaya nga man hindi maabsorb eh.
8: Hindi mayo.
5: Pero kung naka D3 bio ka kadadlaw, no? Luwas nga i-absorb niya ang vitamin A, D, vitamin E kag vitamin K, no? Kag iban pa nga mga mineral sa aton nga lawas like magnesium and zinc, no? Makapabakod pa ini sang aton nga immune system. Mo na tingala ta Sir Kevin, basta naka D3 bio ka kadadlaw, hila naton ka bitag duha kadlaw lang, way na.
8: Tungod nga mo recovery.
5: Oh, strong ang imo nga immune system. Luwas nga strong ang imo nga immune system Sir Kevin tungod sang nami nga absorption sang mga minerals, no? Halin sa aton nga ginakaon nga pagkaon, no? Ginatagaan pa kita sang another immune system nga amo inaya ang magtapna sa mga kagaw viruses kag bacteria nga magsulod sa aton nga lawas samtang nagapahuway ang aton nga immune system.
8: Kampiyon Doc Sam, so ina tanan, no, bonus nga benepisyo nga mahatag sa imo sang D3 bio. Ang pinakaimportante gid nga benefits nga makuha naton sa D3 bio ang halin sa medium chain triglyceride sang D3 bio. Nga kung makasulod na ini sa aton lawas, himuon ini sang aton lawas into monoglycerides. Kaangay sang monolaurin. Ang nami pa sa monolaurin kay parte ini siya sang imo nga selula. Ang monolaurin is may ara ni sa structure, no? Structure nga kaangay sang putos sang imo nga selula. Kag ini nga monolaurin efficient gid, no, or epektibo gid sa patay sang mga kagaw viruses nga nagasulod sa aton lawas. Kaga ang imo yung immune system may minimal participation na lang. Mm. So ang imo nga immune system ma-focus na lang sa pag-repair sang infection, no, or ang damage nga natuga sang infection, ang imo immune system ma-repair na lang.
5: Correct.
8: So hindi na siya mag-intra sa gera.
5: Mm.
7: Alright. So nami langit diya sa D3 bio is that ang iya sini nga number one component nga virgin coconut oil. Ang BCO nga makita nyo sa market, isa ka butilya, lain na yang unod sa nga mga D3 bio.
6: Ibagid kung nakakombine ang BCO kag vitamin D3.
5: Oh,
6: kung D3 lang, kulang. Kung BCO lang, kulang. Nami ya combine gid.
3: D3 Bio with Visio.
10: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. D3. D3 Bio. Health News.
12: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Supplement for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb,
10: stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Stress ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano pa naabi magtubo ang buhok kon naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag mitisimin tras may buhok ka pa.
1: So may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang lesyon amo ang pagkadamage sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtap na or ma-prevent. No. Nakita mo, wala may punggod niya, kaya nalagainom niya DTX 500 kag Mighty C, Dok Sam?
2: Marami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulog tungod sang direkta nga aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500 sa aton nga mga cells sang aton nga mga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang mga tulog, well-rested ka, siyempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic. Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
3: DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasig kapagdimulang, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingot, malimta. DTX 500!
4: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies showed that oxidative stress damaged the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kong sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamang ina Sir Boy, Dok Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako, labi na kun palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka. Imagine hindi kaya makalbo, huh? Tapos dula punggod mo. Kadamo bata mo.
0: Ay!
1: Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyo ta. Masigarilyo, whiskey kag beer nga makahalit sa lawas, DTX 500, hindi kaya magbakal. Mighty C, Pure C, hindi ka magbakal nga makapaayo na sa imo. Sugo di na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and Mighty C or Pure C.
3: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. It is now 8 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. K5. News FM.